0: achira kula ji
1: achira kuma
0: eh no richu neyanziza neyanzi gesebo
1: kale mukole yanziza nyo kati tocha ina uchitegeza kati gomaliriza si never ndo sawa kayima tosola kampa
0: ah na twizo katereka mu mustowa atene tukaje kusawe yenyini kasi yimba chikonsavya
1: ngatona ku
0: ah ndaka kuba sande ja
1: Ako kanyeni ka mikoro miliki mingi
0: mikoro ka veve yes
1: eh.
0: Ateno mbade ndude no kakuba
1: aha yo mbade ndude kakuba
0: mbade ndude kakuba
1: nkagala nyo mkubi deka za yiko langa langa ayayay wanange sanyu se
0: kadede
1: kari mkari roki nawa lakaba kuweko
0: kari neyanza neyanze yoli nyo wali dalabatula vile nyo ave mukono ate consumption, it won't be after 5 years.
1: Let me hope so.
0: We pray so. Kali Lunji Sevo. Pianza Trianza. Hello, Radio City. Kali, ono Anko Rubega.
2: Uncle Vega
0: wenda bingo gomu kisa simanyi olabo ya tute miyake itano we mukono na ye gwe
2: banange roki ojotia
0: ndi bulu njo gambo otia
2: ndi natabu mbuli viza
0: ok
2: ndi wasande ne mama ya futumira
0: kutu mbambi yebali nyebali lidala mama amanya ya nituwagatua
2: mama bamu ita ami nanantiza
0: bamu ita ani ami nanantiza
2: wesevo
0: gwete omwali mute ya kuita ko
2: wanji
0: omwali mute ya kuita ko ok ami nanantiza
2: kakati ya vela miti ya nana ye unafumu yampu ya konga kubye simo na kuo vjena
0: bambi ye vale nyo
2: nila buwetuwa maliliza na mkubile simo na namba mkubile depo kuredye yo na ye redye bajita vatia
0: nga bajita Radio City Radio Chivuga kansubile wa Jumugamba
2: ne Jumugamba ne Mugamba uliwa sande omusajyo ya vela kona na
0: kumisa mwikeni vambi yebali nyo mama nanteza tutanyuse nyo nabe miti ya nabo na tuvatumide
2: era nalera mkubide kuna naba hao msajia lere msajia uku wali mkubuliza
0: vambi yebali nyo
2: mkubamba taina buzibo msajio ya tukolera gulungi
0: munda vile nyo yebali dala natena wabali kumukuma
2: kari sebo
0: na kumula bidira
2: kari sebo mkusivu de mkama katonda kumkumi
0: amina nyo na wakula tukume ne mama amina nanteza unabe miti anabu na haba tumutumide
2: kari sebo na mpozi nda maririza mweza kusande nze oja kumzi jukira walu waka imba kakanda bongo mani akayimba kusena linda kusabye kubaka ita Yesu Kristo bane kanyumira nyo
0: nkatengede
2: akayimba ko era bwonoka kubanja manyalo kiyanze jikide
0: amen era ngi so okay da vida
2: kali sevo
0: era no ne waka sabaluli nakakuba
2: wakakubera nakawulira
0: kali nange kanyumira nga bwe kakunyumira so neyaziza
2: kari sebo vela bulungi
0: kari nao vela bulungi kafune yomu lala wani
2: kari sebo
0: kari Radio City hello
3: hello jevale zijero
0: kari sebo nawe jevale ko
3: ambako la mbefe risande nazigo wano mbalo yungu zenyo
0: yave nazigo muma zene mula vika ko
3: mula vika anti jamu koyo mami alfose wa agami jamu
0: kule
3: ngambu ni resanyo kuuliza ako ati ukubyo uimba kati sawa mkanda nina chikatanu mwele kwa tali koko gani ngamba digere utari yu
0: ngaje
3: kati nizi mbiuma nene nizo kuli lati sawa mkanda na chikatanu na hili wano mkuteze nga wako mauledi wano
0: mko mawa nsanyo senyo
3: kale sewo
0: nsanyo kuuliza sewo
3: Kali nyezo kuja ngampile ndobozi, kula kusala ngazili mkaga na chikatani ngamba, mkakamuswami na angu wa